0: dadi na 490ml, 318ml, 1 liter. Nkuto strawberry, na uto sweetened oak boro.
1: Peak, reach for your peak.
2: Nne, eche tram nkoma, nobi hedika izu ole na ole gara aga ka anwụ ntatragi. Lek isi amajiji, konyo yi uguru na atụ, I nwekwara ọkụ dị egwu. Hey, ịnakwa ya eri nri otu o kwesịrị, ọ dịkwa ka ịnwela ọrịa ịba.
3: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butue maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
2: O kwesịghị ịbụ nsogbu, ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
3: Eziokwu ka I kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
2: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Linzunate Soft Gel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
3: Lengene.
2: Linzunate Soft Gel. Chere ka m gaa weta ya.
4: Jiri Linzunate Soft Gel mee mi na ọrịa ịba tupu o mee mi na gị. Ọkaka na ọgwụ ịba bụ

akọrọ onye na-alụ ezi ọlụ nwere ụgwọ dị mma, jirenugo unu ji ndị ọma o gọzie nwoke ke na-eke n'unu unu ga-adị ka echi, maka na echi adị agwọrọkwa na-agwụ, maka na ndị na-esi ngọ.

0: Megi ki aribu fi ibu oke. Ona kulito gono gondo. Megi iburi ibanu anwuri aburu nkegi. Nyaka iji agwa ke maku ulolu beba ano. Get Gold Nigeria Limited. Hey! Oha beba ano. Makana hana aru.
1: Nere.
0: Ne tinye. Mane dozi umakono nko kwara huru di ichi iche eja basa kwa kwara ahu. Na 107 opa New Market Road. Nancheri ti hu. Rest chemist. Nusodi MGS roundabout oni chakige mweta ha. Oha na phone.
2: 070-470-00914.
0: Mwabi pona 080-33-29-30-90.
3: Kako wete exercise ya na Get Gold Ugoro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited. Ndine mendo mwado juputa na huike.
4: Nne, echetara m nke ọma na ọ bụ ihe dịka izu ole na ole gara aga ka anwụ ntatara gị. Lee ka isi ama jijiji ka onye oyi ụgụrụ na-atụ. Ị nwekwara ahụ ọkụ dị egwu. Hey, ị nakwaghị eri nri otu o kwesịrị. Ọ dịkwa ka ị nwela ọrịa ịba.
5: Di m ọma, eziokwu ọ dịkwa ka ịba abịala m n'ahụ. Achọghịkwa m ka o butuo m maka eji m ọtụtụ ọrụ n'aka ugbu a.
4: O kwesịghị ịbụ nsogbu. Ka anyị zụọ ọgwụ ka ibido ozugbo.
5: Eziokwu ka ị kwuru, ma kedu ọgwụ ịba anyị ga-azụ ugbu a?
4: Enyela nsogbu. Ndị ọkachamara na-enye ọgwụ nyere m nke ha kpọrọ Linzunate Softgel n'oge gara aga. Mgbe ịba bịara m, ọ rụrụ ọrụ nke ọma mgbe ahụ.
5: Lingini.
4: Linzunate Softgel. Chere ka m ga weta ya.
6: Jiri Linzunate Softgel mimi na ọrịa ịba tupu o mimi na gị. Ọkaka na ọgwụ ịba bụ

mo file bi ndi mari ji be heme o de ka selo sa sia na ogo ma ga di njo nwa ndim chef onu maka ga omu nne na ma hadum kai no ni ke chine ka ga survive ya ono do age mba e muta siri ihe chine ke choro ka e muta ni me ya no road no petrol no gas no kerosene no water no light

na-agbacha n'ite n'ike nyabụ n'ọrụ ọzọkwa mara ọkwa na amụma iwere mpempe akwụkwọ ikike ndigide eji atụ vootu bụ Permanent Voters Card PVC n'olu bekee ga-amalite n'abalị itoolu nke ọnwa Ọktoba afọ a. Onyeisi oche nke ụlọọrụ INEC Prọfesọ Joash Amupita San nyere nyabụ ntuzi taa na Kaduna na nzukọ were ọnọdụ ụka ahụ. Onye ji aha otu ndọrọndọrọ African Democratic Congress ADC wee na-azọkwa onyeisi ala Atiku Abubakar agwala onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ka onye nkọwa maka ego Naijiria gbaziteburu tupu gọọmenti etiti aga n'ihu n'ịgbazite ego otu ijeri dola na ụma ise n'aka ụlọ ọba ego mba ụwa World Bank. Nyabụ ife Atiku chọrọ bịara ka ozi ọhụrụ si na World Bank gosiri na gọọmenti etiti na-achọ ịgbazite ego ruru otu ijeri dola na ụma. Atiku mere ka amata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara taa bụ Monday site n'aka onye direktọ ya na-ahụ maka Strategic Communications Frank Shaibu wepụtara. Ụlọ omebeiwu River State House of Assembly nọ taa bụ Monday kwado aka akpara n'akwụkwọ iwu mgbanwe nke isii nke a na-achọ iwepụta usoro maka iguzobe arụmọrụ State Police Services. Ndị omebeiwu 25 niile na nyabụ ụlọ omebeiwu binyere aka na nkwado nyabụ iwu mgbe ha nọ na nzukọ ha ka ha jụchara ndị constituency ha ese. Onye spika bụ Martin Amewule toro ndị omebeiwu ahụ maka nkwado ha. Ring Command Papa Lagos bibie ife onwunwe ruru nde kwuru nde naira. Nyabụ ọdachi ọkụ ọgbụgba ka ekwuru manitere mgbe o ji ife dịka nkeji 23 wee gafee elekere 10 nke ụtụtụ taa n'ihi nsogbu ọkụ eletrik dị n'ụlọ conference room gbasaa n'alaka ndị ọzọ na nyabụ ụlọ. Ozi ruru anya ka mere ka amata na ndị ọrụ na nyabụ ọrụ n'ọrụ gbaniri nke ukwuu ịkwụsị nyabụ ọkụ ọgbụgba tupu ndị ọrụ mmenyụ ọkụ si na ụlọ ọrụ Lagos State Fire na Rescue Service awụshie mgbe o ji ife dịka nkeji 45 wee gafee elekere 11 nke ụtụtụ taa. Osote Controller nke Custom Timothy Jonah bụ onye ka malitere ọrụ amalite na nyabụ n'ọrụ kọwara nyabụ ọdachi dịka ife jọgburu udene ma sibukwazie nkapị. Ụlọ ọrụ uwe ojii na Abia steeti kwuru na o nwetara okpokoro isi mmadụ 28 na ọkpụkpụ ahụ mmadụ ndị ọzọ n'ime ọfịa dị n'obodo Isuochi na Nnaatọ nke kansụl ime obodo Ụmụnneochi nke Nyabụ steeti. Onye nkwuchite okwu nke Nyabụ ụlọọrụ Mọrinchi n'aka kpughere nyabụ ife na nso nso a dịka ozi duru anyị bụ ndị nta akụkọ akata si mee ka amata. Nyabụ amụma ọrụ ka abagidere n'okpuru amụma Operation No Hideout maka ndị ekperima na Nyabụ steeti nke ebumnobi ya bụ iji azịza zachapụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị omekome na Nyabụ steeti. Na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na ọnwụ sitere na mwakpo egbe emere na Johannesburg agbagoola na 18 na nsochi ọnụ nke ọnwụ otu onye ọzọ n'ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọrụ uwe ojii na nyabụ mba mere ka amata maka nyabụ ife taa. Ife butere nyabụ mwakpo akabedi docha anya ma na nyabụ ogbe ka ọgbaghara ndị otu na-egbu ọlaedo n'ụzọ iwu akwadoghi na-akpụ isi edeghi mmiri. Nyabụ mwakpo egbe mere n'anyasị Saturday gara aga. N'ikpeazụ na mba ofesi ka anyị si nweta ozi na onye minista na-ahụ maka ife na-eme na mba ọzọ na mba Iran ekwuona na ọ bụ naanị mkparịta ụka ga-akwụsị esemokwu ya na dị na etiti ya na mba Amerịka ka Trump jụchara ife Tehran kwuru a ga-eme tupu emepegharịa streeti nke Hormuz. Trump gwara ndị nta akụkọ na ife Iran chọrọ bụ ife a na-anabataghị anabata kwuo na

Sudan chọrọ ka e nwee nkwekọrịta mmepegharị okporo mmiri nye ụgbọ mmiri na-ebu ngwaahịa n'ime mkpụrụ ụbọchị asaa n'ihi na nnukwu ife na-efunahụ ha. Igbo ndị ọma ije eme ọnụ, ya bụ akụkọ Iran na Trump ka iji apịachi akụkọ ụwa anyị nke taa na Sapiensia. N'aha ndị ọrụ anyị niile nyere aka dekọtabado akụkọ ndị ahụ na ndị ọrụ anyị kpara anyị aka n'igwe, Uju Nwankwo ka bụkwa aha m. Kwanite asụsụ Igbo site n'ịsụ ya nke na nke ọbụla isi nọdụ. Deme daalụ maka isonyere anyị. Ka emesianụ.

onyinkem. Eh, juu nige mtuwa. Wada tutu mpisaka, maoburu na mwene mbi hapore hichorezo, nolilanya na ona hea gabada. Wada tutu mpisaka, oburu na ihapore lutu ula haya, jee ogulogije, mazoko tinyaho, iboza nireo nwala. Oburu ni wadatala, obula tutu mpisaka, ya apotala na inaga, iboka itasibara giu. Gwam, kini merola kogi, kini

0: osubirila. A ga-enwere iri nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a.
1: Ya mere m ji si ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma meekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
3: Ngwa gwa m, ka ihe ị ga-eweta?
4: Gwana drop ọlụ mbi. Ọkwa ifo.

0: ihe m ga-agwadebede ama anụ bụ ọ bụrụ na nwunye sị na ọ ya apụ na the marriage ya adọs gbagodi ya nkịtị ọ pụọ ihe mma bụ ọ pụsịkwa ọ ka ya emesi tiata ya ọ bụrụ nsef mangwa dị ya m na adọs gaa dị na et ahụ nyere m aka ọjọọ m si ya na nweta help from somebody ya ihe m ga-agwadebe ya mangwa bịa kọbarị ya et ogologo akụkọ bikọ sọ et ahụ kpọrọ afa ma eda woman dị jizie jelọs sị na ọ chọrọ na ọ ya apụ bụ ya gụọ ahedị ya weta help ọ na-enweta ka famili na-aga aga ịya ka m nwere ike ikwu. Thank you.
1: You're welcome. Good night.